kupahinas pa. Alin taita kuna kanay kupah, alin mama kuna kanay kupah huway kupah, Señor. Kay kunata manya kuikiko, Papa, kampo niya yana pa ikuway ko, sapang kauyarihta, Papa, ki oraspi, Señor. At iniki no kay kupi, kachong Papa, yacha iniki no kay kupi, Señor. Kay sumaksindi kunati, yacha ikuspa, sumakta, huway ko tapas, kampahina uiwanay kupah, Papa. Manya kuikiko, Señor. At inikita yan na pa inikita kay sumahoraspi. Sa palyang waway ki Jesucristo sutimpi.

Inyo ko ay kikuna, aray kuyaps papag, kuyali ko kuya kay pero suyuta. Makikimami tayo tayo panta, kapitsini. Gracias, Niki, kioras manta, Señor. Gracias, Niki, tayo tayo kioras ta. Churay ka po ang kiko. Sumaks ay niri ko nuyari na ikupak. Kalkay kimantap siya tsaka ko na ikupak. Gracias, papa. Kay pingkasya ni, Señor. O kamachi waway kinalya, o siervo churi kikinalya. Nyo ka pa sa papunchay, may kalkay kimantay at saka kuni, imay na ungas kawirak ko na pa siya at saka kung kakinata pa pa. Lapalay ko sa minchay ko ay, kakioras pa ekonomikamen, kakamerikam ko ay kikunaman tapos gracias pa pa. Tay ko naman sa kamponi, kutiri chipuy, as kampi, limpare siya knimpi, kalkay kilis ka maghina. Ama may chakus pa, Señor. Gracias to ko imanta. Lapalang kausak pa, uyarik pa, kausay nimpi mo na itiakunis pa manya ikunis sa palyan churiko ay ki Señor Niko Jesucristo sa tipi. Amen. Amen.